May hichasti kunanakasutki mayampi arunta si sapinita kenimpi paispa Bolivia ora kesana abia yela ora kena haka kutito kanakana ya te wina kampi kanyantanyani ni nakata hachuke go tokero makatanyani kulaka grasila ukana katasi ya te wina kasu akista yata ya te nyataki kulaka grasila askeramapa.